0: Çîroka stranameya ebru çîroka îbûbegê Parsînî ye. Îbûbegê Parsînî û xaçîkê Ermenî yan xaçîkê fala kavî çipserê îbûbegê û xêzana wî îna.
1: Heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah, heywah,